kublei phi ki nong sngap kani gade ka akash vani shlong ka bawan chi phi ho lai spa so pin yo point army ter medium wave ubin ka par pras pan ru pusao kilahertz bat kum ju phila ro banyo sngo ha ka news on air ab kum ju ro ka dth ni pidiam sa phi baro shagani ka step skip a lake at we the ujum mang ajar apun rio bastang phang por ngin sa yo banyo sdang no ik program jingin ka ni ka station ipin kin maus phi ba ka pon riu bujing ni so bat ka rel station nam ta ki khubor tin hindi bat ban buat pat ki khubor tin pareng ha ka pon riu la san minin kani ka dei ka akash vani shlong.

But da ka tu ka jing rai la poish ba kot jang ni program ki jing rai ai ngu man ta ka step ka bla wan shipi na ka akash van hi shilong but kini pa kilong program barang sa jang ni ski ha ka pon riu lai pisan ni mulam shipi ka program ke so ba thiang

0: Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning. Pidei mano itabakren.
1: My bad, no golf link.
0: Oh, tak bahap. So, kumen sibu ni. So, memang kasur jong pi. Dengan pentem jura i baham.
1: I'm so when the terms right along life, when it comes step to a so long confused for palat mo. Mas tidak punya ikan step tu. Dia ngalik ikan dukan kan. Ini dukan lah. Marjan, keng pasal marjan ikan ikrai. Dia ngalong ni, good morning, you want to say good night, on good day. You want to say on good night. Hari ikan sepik nga. Luis tengah lo kan. Lagi nga, eh, I'm not always good morning. Ini pan beskid good day. Ini pan tu betang sekarang good night.
0: Oh, ni ingat hatnya pipi start. Pelan dahem.
1: Nah, kita nggak confused kan dengan tiang good morning itu yang good day, itu yang good night, itu beri duka ni sepang masuk ang lulus tengen lulus.
0: Kita akan jadi bawaan so Evelyn on every day terlakut. Lanang bun mu. So tenat si bun tau, ya kita kijing siam ki kana ki jong pi te kendiap suwa bangan pentem. Ya kencing ruai ke bapi pinsap ong mo pempat ong makan nam lele dia ngasuk apa pinia ya share kendiat nama kat kum ke bangi sutu bingi ju ya ju ya phone barabor ngi sutu bapi pila pila jus la slam ma bapi sangat radio te kala adam ke mendi tang bakal ya lenti slam ka akasbani hadu ben lak la akasbani menta hentin rei gila dan rugi jin kelamo ne ki por ki ban suwa ko menta mensuwa yo tang medium wave hadian menta la yo sono fm hadian tu kala ya ska digital mo.
1: Oh,
0: ya. Tek kamu layu sini ki mobile app ye. Tek ai ke ba pipi pi dan ban pasat jeng mut lani ba pin ya tu le asi ki dan ki jing sem ki jong pi ha ka ni ka ba kembang nak tin pareng ke transition ke ban nak wi ke port ke wi ke porta.
1: Em kalau mun sa nan lu ki polang red ngang sa istunat ba ngang lu sa istunat ba snap ke radio mo. Ngi mun sa tu ni ke record jing rang si tu ki puskat. Tu ti abdi di tayo tayo ni opuli ke stengi ke skoi ke ba kam tamula kalong ba mensura di radio masa ilong in charge with mga ayer mga bab tha di bikri man ka step di dan mir ngalum tu la inda kila ting ting kila set man set set lu tu bakery tu ever relieve tu sau tu bakery ting ting kila down bakery tu pinayo tang woi buat kemai pa lu kala long kala wan biang kumju in ka sound kala sound tingting ngay pocket money kiki ito nga siyap tang mani otkit battery hato ko po battery day in root yung kawoy pocket money bangayo nga siyap bantit battery mani o snap radio ayang tigito yung kilong kiki kijing nita mo ki ta kijing wan ha ka jing in ba mga bantlet so ka jing in ba kalno nga stunat ba yung radio to plus ka jing change kala change manta manta pilih sinu-sinu na mobile video ban snap dan lagi yang kira abang senap DTX ni kira abang senap ni transistor kira-kira kita akan kawan long kelapir lah kan ke long kat mengiak ki long ni kat long ni isi long ni ke jing sekat mo sayang
0: saja namar kat kum ke balong mensua mo kipur kibar mensua ki jing ruai kan mar social media ruk kam duna sa kibri ruk ke society jengi kadang kam dedai ke baong ke baru spak kata bangin yuk bantit ki magazine berok-berok mo ti kemut ki jing ruai ki ikai bengi tip ki jing ruai temai ruk kadai bit lengbak radio
1: lengbak radio
0: kadai kumta lengbak radio yuk bantip ki jing ruai ki balami temai lani kum ki kinu-kinu ki Iki jingja ki bade jong ke pertai ru babu ni nitip na ka radio. Dai.
1: Ha.
0: Te kalong ka ba kordor la dengi sngap lele kum kata ka ba pipi yo ban ya sam ka ni step iki te ki battery da ka bangi tengkai kum no bangi yo ban sngap. Na mar ka dei tang ka tu ka means of entertainment kata ka lar ka bangi yo pen bernya te ka mo kalong ka ba kordor si cha ta ka dangi iet adu mentah dai.
1: Tang lawan ni ki request program tu alung kum ba ani ni ibam jauh lu lai song big hop lai up di itu baru snap itu postcard kan
0: oh iya iya iya iya iya

Kino sa ngaburang ipin kin mao siya piba pinayay sa iya ka program ki sobat yang mentaka step bat ngi don pat mentaya ka ban pinsingaw siya pi sa iya ki katu kat ni ki jingwa jong iba Josepha Tony ba pagkakanuan tinya sa ngap mentaya jingwa ibla ay kating klemma pi.

Dema phi ka long sa kawai pakajing rwai ba pirang shio sngo ka bangina shim hi na ka thop jing rwai dema phi ka bayar rwai lang I andru bat I bakor bat menta da ka turu ka jing rwai ngila poi shaba kut jong ka program ki so ba thiang menta ka sdam bat ngay ngay tru ya ka ba ni don halaka jong ka jing mat ya ki jing rwai ki ba pher bat ngay don ka jing kirmen ba phi niya sutanat itu ki jing rwai lo pentem shio phi ha ka ni ka sdam di kat hadup bangin da ya shim biang mat phi ha ka wai pat ka program kublai ya phi baro ni ai kublai ya phi wai wai ngi ngai pa phi nyo ya ka sngi ka basuk bat ka bakmen tingi pen ken mau shi phi ba menta ka por khan dai so phu minit ngi nyo sngo pat ya ka life in program jang jiwai pareng kani ka dei ka akash vanishlong.

0: Hello, Grassline.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, Kong IC.
1: How
0: Long
1: are you doing?
0: time back. Aslam bhangam
1: Oi,
0: jiyo
1: please.
0: kren shu epi. Nay? Dia kong
1: Bakat
0: mo?
1: sendiri kan, kom dah long ke radio, nak tak ada sendiri requesting go ai.
0: Dia lagi kong shu phone ko phone nam.
1: Kata dah ke phone tu dia kan kau ngam dah setempat di radio ni.
0: Okay, mo, kam setenat bahagiru. Dia tau tak bisa bikhlanya.
1: Hau nga kau nya khia mak pipar.
0: Ngaru nga kau nya khia ba. Tapi kau jurai yu kau IC.
1: Ai ra ga di wa jong uwes jong uwes life ka ba ong. My love, kham song shin.
0: Hello my love.
1: Hello my love.
0: Okay. Kham song shin. Ta te bi kwa pat besal sabana ka benta jong no.
1: Te na ka benta ai fi hak tu pat daro fi para lak betai lak bathi.
0: Thank you.
1: Di nang ta pat de ye ikong ai merham. Mata ini san anima konsep. Mata ikong san, ikong subai, ba wan miang, ba deng na pen uslai, ba deng na po umden. Nang ta pa de ba baro si para lo ki mas ngap ni ka program, nang ta pa de iwan te lang konsep. Nang ta iwan shy darling. Ba tang kum tai.
0: Okay, to masuk ke men e mo ngala yo ban keren biang bat pi.
1: Hoi.
0: Ti to ko ngai si ngap sam noi pi ni ka jung wai kan ya na ka benta ka jong pi ru. Ti ko bli shi bun ka si ka bos ke.
1: Ta bye
0: bye ka dei.
1: Bye. Hoi. Ka pi ru.

kokhublei step ka basuk pat bakameni phi ki parlok nong snap kedi kedi ka akashwani shilong ka ba wan chapi holai spa sau khu nyau point army ta how medium wave upayarang kat ba upras pa andre sau ki lu hat parlok nong snap phira ru baniyo sngau yengi how dth kum joru how news on air app parlok nong snap ipidang so phai phi shakani ka program na thwei ka minor ha ka bangi nyo ban pen tam chapi ki jing ruai na ki nong ruai kin thei ti klem da pensap a ka pon ni ne beteng no ya kani ka program da ka kajing rai ka baning kong ka ai ka teng tang khin yat sngi blar wai di kong la pen shai si em buat pat sada ka jing rai jong i kong bala pen kmen sharap ba ila ai ka teng yam pang nod kani ka di ka akashwani shlong

paralok nong sngap da kitu ki jing roi jong ikong Catherine pongro kabai la ai kapteng harot iwa duoi but kau sakawei packaging roi jong ikong sulta kharna yor kabai la ai kapteng ban sa nam sa buram ila poi shuba kut jong kani ka program na thoi ki min nor kapla wan chapi na ka akashwani shillong sngoba up and sngap ek program ka ban bot

0: kastap ka basuk ba ka ba kemen ye phi ki parlok nong snga kani ka de ka akashvani shlong ka bla wan chhi phi how lies pa sau phu nyo point r meter ubayrin kat but upras pa andre pu sau kilohertz phila ru ban yo sau bat sap ingi how dth kum ju ru how news on air app parlok nong sngap mentapat ngi walam shapi ya ka program rimpei ki kinthei ha ka bangin yo ban kreni ya ka bor jong ki kinthei bat kumjo ru ngi yo ban sngap ya ka jing ruai jong ki nong ruai kinthei tie manga ngade iba meri dondor khar sutun ngan lam prang ya ka ni ka program da bakren khin dia chapang ki kinthei ki kinthei ha ka ni ka juk ka ba menta ho oi ngi la yo ngi la nang yo ya ka jing nang jing stan hendai kiya kendu iki jing e haman kilat kilenti ki bom ya ringkat hak bun kelyang hak jing em ka jong ki ki kinte ki sha le ben ki sha i ben ba ki sha pe po ru kum ta ki kinte ki di ban yo ela ka hak ka ba pura jong ki ka ba mar ringkat lang hak ri ti ki dustur jong ni ni yo i ba ka kemi ka dei ka nong ri nong su ma re ka khong ka jai kum ta ngi di ban pen tha nya ka bor jong ki kinte da ba ka ye ki ya ka lat kum ju but they hang me ken balada ngila ban pen khlan ya ka terpeng jong ke kin thei ngila ru ken ban pen khlan ya ka terpeng jong ka chat pen riu ti parlok nong snap men tapat ngiyo ban snap ya ka jing kren jong I kong radiancy ringa halor ka phang palat por ban te ya ka yeng ka bas kem bat ka ba khlan bat ka ba shong nong rim kini ka de ka agwa kajwani shlong
1: long yeng ka bas kem nong rim bat ka ba khlain ka jinge dei shi yeng ha ka ktien phareng ila ban ong kum ne finding time to strengthen family connections and values ka jing khlain jong ka long yeng long sem kam shong e ha ka jing bun breu hen rei kat no ka jing iet ni ai ban ngi pdiang ha pdeng jong ni ka tei ka jing ong haneng ka kit jing mut bha damar bakalong yeng long sem ka baskem nong rim bat ka baklain ka jing ye dei ka yeng halor mau siang jong ka jing ie ka jing shania bat ka jing ye burom mar kliang ka long ka bashisha ba ka jing ye dei shi yeng shi sem ka don ka binta ka bakrau ban sain dor ya ka jing bha jing miat ha ka jing he jing san jong ki khon ki kti jong e kine ki jing ye dei ki long ka nong rim baskem jong ka jing lam linti, bat ka jing aim and siem, ha ka por jong ka jing e. Ka jing ye day babha, shi yeng shi sem, ka long ka bakong san, na ka binta ka jing koit jing kya, ha ka met, ka min siem, bat ka jing mot jing perkhat, jong u, lani ka breo. Kat kum ka jing batay ki start family counseling, ki ong ba lada don ka way ka jing ai sungo bha, ka ba kikme kikpa kilak ban ai ha kikhon, ka day ka jing ai jong ka long yeng long sem ka ba suk ba kamen. Namar ka jing ya day shi yeng shi sem ka ba kot ka ba khia, ka don ka binta ka ba kong san, ha ka jing he jing san ka ba pura jong ki khana. Ka long yeng long sem ka sandur ya ka tinrai ka jing long breo, ka jing long ka nong rim, ka rukam perkhat bat kumta ter. Kamot ayu ban pen skem ya ka nong rim long yeng bat ka jing ye day shi yeng shi sem. Kamot ban tei lane ban pen long ya ka jing ye day ka ba jil liu ha padeng ki dukhot jong ka yeng bat ban pen skem ya ka jing te da ka jing iet ka jing buram ka jing shania bat ka jing sungo tho mar ka liang. Ka kenthop ya ka jing ye don binta lang ka ban wan ra ya ka long yeng long sem sha ka jing ye long ka wei ling ba ka jing ye bam lang lani ka shared meals bat ka jing ye salok lang na ka por sha ka por ka kenthop ru ya ka jing pen melin ha ka ru kom ya kren ban yarap ya ki dkhot jong ka yeng ban sngo tho kham bha ya ka jing sngo bat ka jing ye I jong ki wei khaddu e ka jing thumu ka long ban wan ra ya ka er long yeng ka ba long shngan bat ka ba kershan lang iwei ya iwei kham tam ha ki por jong ka jing e jing shitom ka phang jong ne ka jing kren ha ka ne ka por ka long palaj por ban te ya ka long yeng ka ba skem nong rim bat ka ba khlan ka jing e dei shi yeng ka jing kli ka long kumnong in palait por habang iya bun kam ban kamay jak po nakabenta ki kon ki kitijangi. Kumnong in pankalan ya ka jingya day siyeng hang ni nga kwa ban kadaw ya ki katto katni ki mat ki ban yarap ban pankalan ya ka jingya day siyeng. Kabaning kong palait por siyeng lani spend quality time. Ni im hakapor babaro ngia bon kam lakalong hayeng hajing trei bara school kalong ka basuk e bengin sha telep hakikor ki bor jang ka start science bar ki laban penlong yangi bengin le sting ya ka jingket khle hayeng hasem jongi henrei tong en ken mau ban palat por na ka benta ki khon ki kti jongi kala ban long ru hakapor di sha step lane banya bam jamet lang lane ka jingya don lang lane ka jing duai lang shiyeng shisem ka baar ka jingya kren ka batei lane effective communication ka long yeng long sem ka biya sa lang haju ka dei ban don ka wei ka jing long babha bat kata ka long ka jingya kren ka banya tei bat I mean sim I wei ye I wei happening jongki dei ban long lakloi haba ki kmie ki kpa lane ki khon ki kwa banya kren bat banya selok ka don kam namar kata bengin sha skor bha ya ka a ka ban kren bat bengin pelle jing mot bha namar ling ba ka jing ya kren ka bashai ngila ban pen be ki kam yeng kam sem da ka jing sngo tho jing mot lang ka balai ka jing kershan ha ka jing ki men sem lane show emotional support ki khon khamtam e ki don kam ya ka jingkar shan ha ka liang ka jingki mensim lane ha ke emotions ka jonki na ki kme ki kpa ki jonki kane ka long ka ba don kam khanang wan pen scam ya ka jing e bat ka jing shngan ha yeng hasem ngi pen pau ya ka ne da ka bengi kren de ki ktien ki ba jem ki ktien jali ja bat ki ktien ki ba I mensim da ka jing snow lem bat ka jing pen scam jing mod haba ki khon ki don kam ka basao pin e da ka nuksa ka babha set a positive example om don da ka wei pat ka lenti ban hi kai ya ka jing long babha ha ki khon light da ka jing long babha jangi ki kme ki kpa ni don kam ban pin e nuksa da ka jing im ka baman ka sngi ladangi hikai eki khon chapang ka jing bha ngide ban pan pau ye ka jing long ba bha jangi ha ka jing ye dei bat ki wei kolong kum ju ha bangi kren chapang ki wei ki jing long kum ka jing sbun ka jing jam not bat kum ta ter ter tong in ken mau ba ki khon ki pet nuksa shangi bat ki perthu bot ye ka nong muna jangi bantei ya ka long yeng ka bas kem ka nong rim kam long ka basuk bat kam shu wan hi kumni kumni ka shimpor bat ka dawa ya ka jing trai shi tom jongi ka bakut jong ka ka long ka bainong ka bangin yo lum ha ba ki long yeng long sem jongi ki long ki bas kem ka nong rim bat ki bakhlan ha ka jing dei shi yeng
0: parlok nong sngap mentan ngila yo ban sngap haya ka jing kren join congregation si ringa halor ka phang plaid por ban tei ya lak long yeng ka ba scam bat ka ba klein bat ka ba song nong rem nga ngej parlok nong sngap kan long ke ek ka jing men toy ya ka im lang ka sa lang hi baro khoi te men ta parlok nong sngap ngin yo sngau pat da ka jing ruai jing kong adeline khong lam ka ba ila ai ker teng ipa bat sa ka wei pan up yanga kani ka dik akashwani shlong

Parlok nong snap hidangi sabat ni hak ni ka program kisur kari India mentapat ngin yo man snow shop pi se yak away pat gajing ruai ka bla ai kerteng churali ya ka bla ruai da ka jo ka nong ruai ka asha bhosle kini ka de ka akashvani shlo

Kajanmit kabasuk berkawak meni pi barok ki parlok nongskap. Kami kadai ka Akashvani Shillong kabawan shapi hak ulai spa sa punyo point armeters, how medium view.

Khi mà khabar si mga rumbi ang ring ring gubang gito ni ko ka matang nakta matjenga tao tao sakapan mandi ni gubang ni ko ka matang skagen wan arlin sang mandi ring gubang gito ni nang pakreo sko gati nang ni kadang smetan makang ya gitrang ko tao na si mang jol jol arlin sang mandi ring gubang gito ni ko knang skana kata manangin.

0: Ayaw, yam istirang de tona kaizok dalio kai chaman gino.
1: Baba yan takaba chani rang ni nak na din namja wa na adi chigap pa chani rang ko di don tong na sa nang jokpa
0: na jup dong na mai ko masia ang ikusuk chana sekarang ko chana man na depat anga chai gen ba antang ni chana ska ko chusok na man na nang ako na wija ma
1: amba na chapre timung jama no na sa joko de nang ibi eni namgini na sa gani ba matum chigap pa aro kari nang tot kapa chani rang ko watpo ha nang ibi eni namgini na namma chani ni isu samjak rang ko sa chabu ha
0: yako commissionerate of food safety megala shilong ni kata wiyatinga.
2: Arlin sama ni rengga pagi tu ni kon kamatang tengah wanduk kuwa rani.

dala tamo gi rang ko kamata ni sumai yanon bo na ha da dak sane ja manona sima chuko barang ko khrangs khana ga ta manangin yana kashwani shilong garo program.

Kani ka deka akash vani shilo. Ka jing long jong ka sun beneng kum bala bo dak menta kasi. Ka jing shit jing kriyat. Ha shilong ka ba kiyo ka long 8.0 degree Celsius. But ka ba hiyar ka long 9.0 degree Celsius. Ha sora ka ba kiyo ka long 8.0 degree Celsius. But ka ba hiyar.

0: 하가니가 전 미에 가바만당 이니 크란 할로르가 팡 가루콤 랩 센티오 아스트로메리안 나카반타 반빈야 요 대반 캄샤 슈슈 할로르니가 팡 하가니가 포르 학 스튜디오가 정이 니던 예이콩 아이반 리훈 링도 이반 바타이 바빈 샤잉이 할로르니가 팡 캄미냐 데 쿠블레시본 콩 반이 비디안 소바이 피 샤가니가 스튜디오가 정이 학분 콩 슈아방이 니스당 예가니가 제 크란 가 정이 모콩 송파세 바타이 링콧 lani ai ka jingham phrak khandiat hello new sintio astromeria
1: khublai kong ma phila padang yanga shilika program ti hashwa bengin sdang mo ngan shu thu khandiat mo shapang new astromeria ti ka scientific name jong astromeria ka dei u astromeria species but ka family lani ka takalong ying jong u ka dei astromeriaceae ka jakatan rai lani ka center of origin jong u ne usintio ka dei na po south america tika kerteng sin jong upad kadai u Peruvian lili lani u inka lili. Isak hindi anang ko aban siya tuwa mwa, ba u day u ta usinti u ba don buon jat kirong, ba u ba ipu ipiang maharu. Di uni usinti u day u way na ki shipaw tili, ta ki jat sinti u ki bapaw naam, ba kong san bha hakan ika pertehi barok away. U sinti u Alstromeria u ba toa spon ha kirong bapair bapair, ba kentup ya kirong saw, kirong stem, kirong so, rong batu, rong li, rong pink, but kiki pay dia moi kiki ba kampenan kampa hakum ki cut flowers dan ye hakaba si sentiu.
0: Tuk beli si bun kong ya tuk jeng batai ke jeng pima ke jeng batai lamprang halor tu sentiu Alstromeria. Dia kumnu kene karu kom he karu kom san jeng ni sentiu pakalong.
1: U sentiu Alstromeria am u day uba kam e met ha banyu no jor but kiki pay pat kijat sentiu. Dia u day ru uba mi baru asis nem lenter. Dia ya uni sentiu gila abantung hakendo but haki kiu sentiu ru. Dia datang itu Ramadan, but kelam benkar di kisnam uni usentiu unpen mi kisnam kita internet bah aduk kata kata nampar bah kat nang buan kita nat mo na uwe utan rai kisentiu ru ki buan but ki internet dia kita nat kita bent but kita jerong keren yang kita kita biang bah nak bentaban bendon kamkum kita kisentiu kita ngisi mo ki cut flowers.
0: Dia uni usentiu Alstromeria udan sijat bentnya udan buan jen.
1: Kami pitip mo ki sentiu ki buan jat deh. Di uni ru udan buan ha kita ki variety. Di bat kendian ngan shu jat ki ba man ha kini ka jela ka jongi mo ki kentup. Ya u yellow king, u pink triumph, u white wings, red sunset, purple joy, Eleanor, friendship, atlas, bat kum ta ter kidang buan.
0: Di uni u sentiu Alstromeria u man ha kendo ka ba kumnu bat ka jaka ka ba kumnu tarai.
1: U sentiu Alstromeria u mi bha mo ka kandau ka bas bo ka bas iso bat ka ba pro pro bat ka bas ngam ru de ka jing jo jo ka kandau ka de ban long ha ka ph ka ba ha pa deng henry ha don ri point san de ki de ki jing thum ki ba khlan ban tan jing bam la ka kandau bat kim la ya ka jing bon melo ha kandau ta ka dau don ka man ngam ka ni ka kandau de la dang i thung ha po ki sam plastic la ni ka poly house pan ngila ban thung ki ha ka jing khle ba kan thup ya ka kandau bas bo nang ta kasbo balum ne ki jingtang jong ki jingthong bat uni u shiam ti kumban chyo thu pat mo shapang ka jaka ki Alstromeria ki mi bha ha ki jaka bas a bat ka jok ko por ki de ban long ki jaka ki patengen ti kat kum ki jing shem la lap ba ki Alstromeria ki plung bat ki phusm tiyo bha la da ka jing a bat ka jing kreat ka long ha padeng 18 la ni khat phra ha do khat a degree centigrade mo ha ka por ba he basan bat ha padeng khat a ha do khat an rio degree centigrade ha ka por ba phosntiu ti Alstromeria unam plong bat unam phosntiu ba la da ka jing shit ka tam ya ka a phosau degree centigrade la na ka ne kum ne shubun si ti ha ka jing shit ki Alstromeria ki la ban pen bi shubun ki tanat mo hen rei ken am sntiu la ni ken sntiu duna ti ban pen duna ya ka jing shit ha ki sam plastic pan gila ban pendon kam de kijing da la ni kini ki shit nets ki ba ai a phosan pesen ka jing da ba da ka ba pen singam ru ya kin duol batar khong mat kilin ti ya mo kita ki pat waste badan hop ka ne ka poly house
0: to khubli shibun kong ai ban ne to kijing batai ka jong phi te sung pha se batai lung kot kum nu ide ban thung la ni ka ek ru kom thung yu ni sun tiu
1: khubli shibun kong ka to kijing kili mo ka de ka ba don kam ba de te ngi de ban pen khrep ha ya ka chaka ka ba ni thumu ban thum ye uni u Alstromeria de ya kata ngi la ban le ka ba pu bhai ka khando ha ka jing jeli ko ba lai pho ha du 4 cm ka ba mun shi phut ma ha du shi phut tam man pen praya ka ha du ba kanda pro pro bha de ka ni ka nyara be ki thiet ba kin yo pyar bha ka tu ka khando de sa khle ka spoi ma si la ni kinu kinu ki spoi ka khando ka spoi khla ba yong mat ba la pu bha ka de ka ba byang ha ban thum ye uni je sin tiu ke jaka ba pen khre ban thong astromeria ru kam dei ban tar khong um ka long ban thong kum ba sau ha du chi phau tan rai ki jaka be he simitar sau dong hen lei ke jing mi na ube ube tan rai pat kan kham du na ti da ka ba thong pat tang a ne lai tali ki tan rai mo ha ka simitar sau dong ka jaka ila ban yo ki dieng ki ba phu

ti paralok ni lapoy sa kabakot jong kani ka program kisur classical kari India. Ha kabang iyo sungo iyo ka jingruay na ikishori amankar na kathup jingruay malhar malika. Kani kade ka akash vani shillong. Ti minta kumni ngayon sungo iyo. Kakaipot jong kasun beneng ha kabayadei bat ka jingshit jingkriyat kumbalabu dak minta kasngi. Ha shillong, kabakiyo kalong arpo sao poin hindriyo degree Celsius, bat kabahiyar kalong kanyo poin sao degree Celsius. Ha sora, kabakiyo kalong arpo san poin hindriyo degree Celsius, bat kabahiyar kalong katkandai degree Celsius. Ha umyam, kabakiyo kalong lipo degree Celsius, bat kabahiyar kalong katkandai poin sao degree Celsius. Kani kadai ka akash vani shillong.